0: ede to bor na akwa mbe kokuru mo kuru ba jesu balo bobo okuru ma gwanmo fo be sokuru mo kuru ba je to bor no bo be sokuru mo kuru ba je to bor na akwa mbe kokuru mo kuru ba jesu balo bobo
1: da sele kogide nu ife kulu si agwanam

Onye minista na-ahụ maka nchekwa Christopher Musa enyela ndị ọrụ nchekwa iwu ka ha buso agha ozugbo ozugbo megide ndị omekome ngwa ngwa ezipụrụ ha ọrụ. Ọ dọrọ aka na ntị na onye ọrụ nchekwa ọbụla gburu oge imejupụta ya bụ iwu, n'ihi na ọ na-eche ka enye ya ntụziaka a ga-ewere ya dịka onye ya na ndị omekome ahụ na-enwe mmekọrịta. Musa nyere iwu a ụnyaahụ n'oge emume mkpughe ụgbọala ọrụ nchekwa 62 nakwa ngwa agha ruru ọnụ ahịa ijeri naira 27 na nde 100 bụ nke gọọmenti Sokoto steeti zụtara iji kwalite ọrụ nchekwa na steeti ahụ. N'okwu ya na ndị nchekwa, Musa kwudosiri ike na ndị agha na ndị ọrụ nchekwa ekwesịghị ịtụ egwu ọbụla ibuso ndị omempụ agha mgbe ọbụla ezigara ha ọrụ. Musa gbakwara ume nye ndị ọrụ nchekwa ka ha jikwaa ụgbọala na ngwa agha ahụ a zụtara nke ọma. O kwuru na akụrụngwa ndị ahụ na-egosipụta nnukwute nkwado ngalaba nchekwa na-enweta n'obodo. Isi ụlọakụ obodo Central Bank of Nigeria CBN akwụdosiela ike na akwụkwọ ego ochie 100 naira ka so n'ego iwu kwadoro maka ịkwụ ụgwọ n'obodo. Ha dọrọ aka na ntị na onye ọbụla jụrụ ịnara ya na-emegide iwu obodo. Na ndepụta o bipụtara, onyeisi nhazi mgbasa ozi n'ụlọakụ CBN Hakama Sidi Ali kwuru na ụlọakụ ahụ anatala mkpesa na ụfọdụ ndị obodo anaghịzi ekwe ịnara akwụkwọ ego ochie 100 naira n'ihi na ha na-enwe obi abụọ ma ọ ka bụkwa ego iwu kwadoro. CBN kọwara nke ọma na ma akwụkwọ ego ochie 100 naira ma nke ọhụrụ ya ewepụtara iji kanye emume ịgba afọ 100 nke obodo Naijiria bụcha ego iwu kwadoro n'obodo. CBN kwudosiri ike na emepụtaghị akwụkwọ ego 100 naira ọhụrụ iji nọchie nke ochie. Ha dosiri ndị obodo aka na ntị ike ka ha ghara ịjụ ịnara akwụkwọ ego ahụ. Ha kwuru na ya bụ omume megidere iwu CBN ma megidekwa ntụkwasị obi ọha n'eze nwere n'ego obodo. CBN kwupụtara mbọ ha na-agba ịga n'ihu akwalite ugwu akwụkwọ ego naira ma hụkwa na nkesa ya n'obodo na-aga etu o kwesịrị. Onye minista na-ahụ maka nchekwa obodo Christopher Musa ekpughela na ndị omekome tọrọ ụmụakwụkwọ nakwa ndị nkuzi ha n'ụlọ akwụkwọ dị n'Ọjọ steeti na-abasi mba ike na ha ga-egbu ụmụaka ndị ahụ nakwazi ndị nkuzi ha ma ọ bụrụ na ndị nchekwa kpụdebe ha nso. Musa kpughere nke a na mkpirisi ihe nkiri ebipụtara site n'emume ajụjụ e mere ya na nso nso a, bụ ebe ọ na-akọwa na ndị omekome ahụ chọrọ iji ndị ahụ ha tọọrọ bụ ndị ha ji eji napụta ndị isi ha bụ ndị nke ndị agha ji eji. Okwu minista ahụ na-abịa n'ihe na-achọwazi iru izu 8 kemgbe ndị omekome ahụ tọọrọ ụmụakwụkwọ 39 nakwa ndị nkuzi 7 n'ụlọakwụkwọ Baptist Nursery and Primary School dị n'ime obodo Yawota nakwa ụlọakwụkwọ 2 ndị ọzọ dị na Eshinle na mpaghara Orire local government n'Ọjọ steeti n'abalị 15 ọnwa Mee afọ 2026. N'okwu ya banyere mbọ ibuso agha megide ndị omekome, Musa kwadoro ka ntaramahụhụ ọnwụ bụrụ ụgwọ ndị omekome ahụ ga-anata. Ọ gbakwunyere na obi ebere dị n'iwu banyere mpụ ndị ahụ emeela ka omume mpụ na-akawanye njọ n'obodo kwa ụbọchị. A ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

Oburune kana esonyere anya matuko na bonu loro mbaso zoban radio 94.5 FM enugu ka konke ihe asi na beraki ni ihe egwuregwu otu egwuregwu bọọlụ FK Austria Wien na mpaghara asọmpi Austrian Bundesliga emejupụtachala ihe niile gbasara nzọbata nwa amadi Ibrahim Buhari si obodo Nigeria site n'otu egwuregwu obodo Sweden If Elfsborg. Otu egwuregwu ahụ burula iko asọmpi Austrian Bundesliga ugboro 24 mara ọkwa na ha na Buhari enweela nkwekọrịta afọ atọ na nkwadote maka oge egwuregwu na-abịa abịa. Enyere nwa amadi ahụ dị afọ 24 uwe egwuregwu akara nke atọ dịka ọ gbadatara obodo Vienna. Buhari sonyere If Elfsborg n'afọ 2022 site n'otu egwuregwu Plateau United bụ ndị buliri Iko Nigeria Premier Football League kemgbe ahụ ogosipụtara onwe ya dịka otu n'ime ndị egwuregwu kacha mkpa n'otu Sweden ahụ. N'oge ya n'otu egwuregwu Elfsborg, nwa amadi ahụ sonyere n'egwuregwu 70 n'asọmpi niile ma nweta nnukwute otito n'ihi amamihe nkụpụta bọọlụ ya. N'ihe ntụrụndụ nke nwabike kpọrọ entertainment, onye na-emejupụta akparamagwa n'ejije Nollywood Uche Ogbodo amaala ọkwa na alụmdi na nwunye ya na di ya ọ tọrọ atọ Bobby Maris abịala na njedebe kemgbe ụbọchị ole na ole ya bụ akụkọ tiwapụchara n'igwe soshal midia. Akụkọ nkewa di na nwunye ahụ malitere mgbe ha kwụsịrị iso onwe ha n'igwe soshal midia Instagram tinyekwuoro ndepụta ndị dịgasị aṅaa nke Ogbodo na nwanne ya nwaanyị nta bipụtara bụ nke kpatara ya bụ akụkọ ji sara ọkụ. Na mbipụta ya, nwaada ahụ onye ejije Nollywood kwupụtara na ha ekewaala, ọ jụrụ ihe kpatara ịgba alụkwaghị m ji bụrụ njọ. Ogbodo kwupụtara na ya bụ alụmdi na nwunye agwụla ya ike. Nwaada ahụ kọwara na o tozuru oke inwe aṅụrị na ndụ ya. Ebe aka ga-eweta akụkọ nke ihe na njedebe mana tupu anya na-apechi gerekwa na isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Onye minista nchekwa enyela ntuziaka ọhụrụ. CBN ekwuola maka akwụkwọ ego 100 naira. Christopher Musa ekpughiela ọchịchọ ndị ntọ mmadụ igbo ndị ọma, matakwa na ụtụ enyi ka mma na mbịaru. Maka akụkọ ka o si emenakwa aka ebebiko, kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916 4577098 maọbụ ịbanye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com. Ọ bụ Nwada Ifeoma Mabufo mepụtara akụkọ nke ehihie a. Aha m bụ Chris Frank Ntokoba. Daalụkwanụ.

0: ije ozi n'ebe ha nọ, kachasị na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ. Ozi afọ gasịrị n'igwe nzikọrịta ozi gosi na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ bụ ha na-agba ọnyụpa n'ihe gbasara ịgbata ya bụ akwụkwọ ike voters card. N'anyị nwa na-agbakarị ọnyụpa, abụọ gbazienụ m yara ihe anyị ga-eji na-agba ọnyụpa. Ọbịa bụ anyị nwa na ka na asakarị n'ọnụ na-etikarị mkpu ihe mere anyị na ihe ada eme anyị. Anyị wee na-agbakwazi ọnyụpa. Kedụzi ebe anyị esi wee nyere anyị aka? Biko ndị mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ, ya ka anyị jisi na anyị ga-akpa ya bụ nkata tata. Na anyị ama njụ n'ọgịga ji ọchịcha, anyị ama nọ na-eti egbuo ha m. Enyekwazie anyị ohere anyị ga-eji wee napụta onwe anyị n'ebe nwa na-egbu anyị egbu. Anyị jụkwazie na anyị ama nye aka asụkwara ihe gbọ nwachi na afropi. Ọ bụrụ akwụkwọ nsọ si na onye Chukwu na-azọ n'azụ onye awa, ewee nyezie anyị ohere anyị na-agbakwazi ọnyụpa. Ịkpọrọ anaghị n'ekwentị, anyị ga-akpa nwe ya bụ nkata gbọ nwachi na afropi. Ọ bụ na ndị ndịda ọwụwa anyanwụ ghọtara mkpa ọ dị na-ekwesị ka onye ọbụla tozuru etozu gbata voters card fa ife a na-ekwu okwu ya aga na-ekwu okwu ya ruo kịta abụọ. Bụrụ na na-enwebụrụ ife pụtara ife doro anya ndị ndịda ọwụwa anyanwụ na-eme n'ịgbata ya bụ akwụkwọ.
1: Nke bụ eziokwu bụ na anyị ma nke ọma nke a ji wee bụrụ mmadụ na enwe na ịtụ atụm vootu n'obodo Naijiria si wee debezi imi na ọnụ enwechaa ka o si enwe ka ihe si enwe anya ga-eji wee na-enene ya dịka ọ na-agwụcha ike, ọ dịka ọ na-adakpo mmụọ mmadụ. Mana ọ bụrụ ọnụ ya ka a ga-eji wee jirizie maka mgbagbu wee yara ọgụ, maka na ijiri maka mgbagbu yara ọgụ
0: enwekwala
1: ike mgbagbu ahụ nwekwara ike ịbịa maka na onye ghara ọgụ ruo n'ụlọ ya a ga-achịlị ya n'ụkwụ gbagbukwasị onye ọbụla. Mana ọ bụrụ na ị gawa ọgụ ịgakwe Chukwu emeelụ gị amara, ọ bụrụ na ọgwa ya agbagbuzi agbagbu, ya na ihe na-akọwata bụ na anyị ga na-agbakwa mbọ na-eme nke anyị nwere ike ime dịka mmadụ. Chetakwa na ihe a kpọrọ ya bụ civic right, ya na okwu oyibo a sị na civic right. Kedu ihe bụ civic right? Na ihe a bụ ọrụ dị alụ gị dịka onye obodo. Ọ bụrụ ị na-agbanyeghị na ama bịa manye gị amanye maọbụ bịa tọkpụlụ gị n'ụlọ gị sị gị bịa pụta bịa tụọ vootu, mana ihe a bụ ọrụ dị alụ gị. Ọ bụrụ ọrụ a na-akwụ gị ụgwọ ya, ọ bụrụ ọrụ a na-amanye gị amanye, ọ bụrụ ọrụ ọya bụ na ọ bụrụ na ị lụrụ ya na o nwere onye ya bịa pịa gị ịtalị maọbụ tie gị ihe, mana ọrụ gị na onwe gị kwesịrị ikpebi ịlụ dịka onye obodo fụlụ obodo gị n'anya chọọ ka obodo gị dị mma. Ya na ọlụ ka ọ bụ na ọ bụrụ ihe onye chọrọ ya, ọ bụrụ ya ọlụ ya na asị ọ bụrụ ozie na ọlụ ya agba mbọ ka ime ihe na ya ka ịkwadote onwe gị. Agbatịgo ya nwa obele kịta, agbatịa onye ọbụla akwadote onwe ya jee gbata nke ya ka anyị maa nọ ma Chukwu okike abịa ma ya echeta anyị n'afọ 2027.
0: Amaro m na ncheta akụkụ nke ị chọrọ ikwu nke ọ bụ maka ya, mana ọ mgbe nchi ya kwazie nwee malụ ncheta nke ị na-asị ka Chukwu cheta ka mmalụ na mpaghara akụkụ nke ọ bụ abụ. Mana onwere ụdị ngala m ga-emegodo maka ozi ị gosiri na ọ bụ Anambra steeti ka kacha na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ afọ a na-ekwu okwu ya mana Anambra steeti kacha n'ọnụọgụ ndị gbatago ya kwụ voters card, ya bụ nde mmadụ nde abụọ na ọma mfe mara ya n'elu na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ ka nka na-ekwukwa ọwụ na Anambra steeti kacha n'ọnụọgụ. Ya ka mmegodo m ga dịka onye adịde
1: mmiri. Ịmana nke mbụ bụ ịgbatị agbata, nke ịbụọ bụ ịpụta tụọ ya tụọ. Mami na aghọta, ịgbata ya agbata bụ ofu ihe, ịpụta tụọ ya tụọ bụ ofu bụ ihe ọzọ. Mmadụ nde iri ya ihe dịka ka anyị wele ya na mmadụ nde iri na Anambra nwere ike kwu na ha agbatago ya na ndekọ kwuru na mmadụ nde iri bụ 10 million agbatago ya na Anambra. Ya na ịma atụ ama ma ndị nọ na Anambra dịkwa 10
0: na
1: mmadụ ka anyị werekodi ya na mmadụ nde iri nọ na Anambra agbatago ya agbata na ya bụ ihe kwuru ihe ndekọ kwuru. Mana apụtasịa ịtụ vootu ọ wee bụrụzie na ihe dị ka ịbatazie n'enugwu abụọ na asị gị na mmadụ nde ise agbata gị ya ịmana nke ndị nke Anambra akaligo nke Enugwu ọkụ ịma atụbazie atụba abụzie na ihe pụtazie atụọ vootu n'enugwu wee bụrụzie mmadụ nde ịtọ ndị pụtazie tụọ vootu na Anambra bụrụzie mmadụ otu nde maọbụ ndị ịbụa ifugani ya na ndị gbatara agbata enwe ọkụ dị isi mana ihe eji etinye mkpu gbata agụdị bụ na aya ebugodi ụzọ wee mata garị tupu esite ofe aya ebu ụzọ na-anụgodi ọgụ tupu polisi abịa ọya bụ polisi bịa ha fụ ife akpị ehe nya aya ebugodi ụzọ gụọ otu tupu ị gụọ ịbụa ọnwụrụ ka ị ga-esi wee kwado jikere saa arụ gị ịyọtago ehe ilu uwe gị pụba na mbọsị a na-atụ vootu ma ọ bụrụ na ị nwere voters card ya na voters card ahụ bụ ikike gị ọya ọka ị ga-eji wee tụta vootu ehe ọkịta akwanụ ka a na-agba ya ya na ọ bụrụ na ị na-akwadote ọ bụrụ na anyị na-asị na ee n'eziokwu n'eziokwu na-achọ ka obodo dị mma maọbụ na-achọ ka obodo maọbụ na-achọ ịgbanwe ihe na-eme n'obodo ma ee amakwa ma ole ya na onwe ehe ka na-achọrọ
0: ịgbanwe isi na ịmara na onwe ihe dị mgbanwe na mba Naịjirịa ịmara na ị na-atụ ụga
1: asịrọ m na amara ọmụ ihe dị mgbanwe ihe m na-akọwata bụ na amara ọmụ ma ị mana onye ọbụla o nwere ka ndị nke ndị si wee dị onye onye ya ajụ kịta ọsị gị n'obodo atọka nwa onye ya ajụ ọsị gị n'obodo ajọka nwa onye ya ajụ ọsị gị na ọ marọ na mmadụ ihe na-eme n'obodo ya ma ya teta ụra n'ụtụtụ enya na ị na-ekwu chitere onye ọbụla ị na-asị ma ndị si n'obodo dị mma agbanwee ọnọdụ ndị si na ha chọrọ ka ihe si aga n'obodo na ha chọrọ ka ọ nọgide ha ewerekwu voters card ha mee ka ya bụ ọnọdụ na-aga n'ihu ọ bụrụ ya nke ọbụla isi na obodo atọka gị ị were voters card gị pụta mbọsị ahụ gaa n'iru ka obodo a ka ị tụnyere onye ọya bụ enyi iche na-eme ka obodo na-atọ gị ụtọ ka ọ ya gaa n'iru na-atọ gị ụtọ ihe si n'obodo na ọjọka na ịtago ịtagbugo onwe gị n'afọ ị pụtakwa mbọsị ahụ were voters card gị tụnyere onye ọya bụ ihe nwere nchekwube na ọya bụ ọbanye obodo adịmma ya na ọ bụrụkwanụ na onye gbatara ya ndị niile gbatara ka aha wee gbata ya atụ ya mana ya na-ekwu bụ onye gbatakwara anụ ya jee tụọ ya mana bugodo ụzọ gbata ya agbata mana ịgbata ya olileanya adịgo na ị nwere ike ịpụta jee tụọ ya ọ bụrụ na etinye mkpu tụsie mkpu ike tupu mbọsị anwa chukwu okike mee ebere o metụ gị n'obi ịpụta jee tụọ ya matakwa na ọ bụ ọlụ dị alụ gị dị ka onye obodo civic right ka akpọ ọnya
0: ibe ọ na onwe magbukwuo n'onwe ya bụ na brọzi iwu bụ na ihe eje n'ụlọọrụ ndị INEC je mee ihe na agbatara agbatara oge na ha je ebe a na-akọkasị ụfọdụ anọdụ mmadụ na-esi mmụọ n'ọfis ha amakwere ọrụ ikwukarị okwu ọgba gị kụm ju na ọya kwu ọzọ ọsị gị na ike o ji arụ adịghị na nke a bụ n'ihi ya na onwuzi na ekwentị gị wee pịa ihe nke apị n'igwe oji na mmụọ otu ọbụla n'ikuku mee ihe niile kwesịrị ime ọ bụzụkwa ma ndị mago ndị ime obodo afụnụ amarọ ka esi apụgasị ife ime ife ọpịa ka ga-agakwa n'ụlọ ọrụ ewejee gbata akwụkwọ mana nke ka mkpa bụ na ihe anyị chọrọ ka ịkpa tata bụ mbụ ịgbata ya agbata jide voters card gị n'aka nke abụọ ịgba mbọ fụ na ịfụ mkpa ọ dị n'isonye na bụ ntuliaka n'ọdịnihu ịkwado onwe gị nke ọma n'ime atọ na-akpesa na mmanụ mọfịa n'ọdụ ada ada ada
1: na-abụ
0: Aliko Dangote gbatụchaa ya ndị na-ere ere ajụ na ha ya gbati okolo n'elu jụzia na ọya ekotu ihe niile etinyela ego ijere afọ igote ife ofe na o nwere ife ya ịchọbakwazi ego dị n'akpa gị achọ ịbịa ya afọ ihe igotelu n'ime n'ụlọ akwụkwọ na ego ụmụ ahụzi ife ọzụkwa ego fa ji eje akwụkwọ na ije ruo na ịtọ na-eme sọ mkpesa ọ bịanwelu ndị ọ bụ ọrụ ha nọ na gọọmenti kwesịrị inye aka wee duzi obodo ha jụ na ha ya eduzi obodo enyekwazi ego ohere ị ga-eji gbaa mbọ fụ na ịtụpụrụ onye ahụ n'oche ka o jee jezu ike na ọ bụ na ya achọghị onye ya nọ na-eme si na ọ na-emekwa ike achọ onye ya jere obodo ozi ya na-afụ mpụta ife ife ọ na-alụ ịjụkwazie na ihe n'ihi aharụ n'ofunu ọ bụrụ na ihe atụ vootu imechie
1: n'ọnụ ya bụ ihe nna akọwata omụrụ ebe mụ na ndị mmadụ na-ekwu ya bụ okwu nna-ada agwafe na ọ bụrụ na ịma ntụ vootu achọghịdị m ịnụ ọnụ gị ọ bụrụ 27 atọ sẹnki 27 pụta na aba mba ka ị na-abara mba achọrọ m ịnụ ọnụ gị na nwere maka na enwere kwanịta onye eze a esi wee mee ka obodo dị mma na-abụrọ ma ịtụ vootu pụta atụọ vootu onye niile kwesịrị itolugologo ịtụ vootu pụta atụọ vootu ya na ọ bụrụ na ị ga-anọbe gị na-eti so naanị mkpu na-asị na obodo adịrọ mma obodo adịrọ mma na agụrụ egbukwu onu gị o agụrụ egbukwu onu gị si bịa nyere gị aka o ịma mpụta bịa
0: vootu
1: maka na ị ga-apụta natarịrị mee nke gị imesịa nke gị rapụrụ chukwu nke ya
0: ọ bụrụ nọ n'otu a ndị mba Naịjirịa si eme ụka ụka na onye ụka a na ha jidesiri ike afọ nke a ga-esi tụcha vootu were ihe niile tinyezie n'aka chukwu a nwee okwukwe ọya n'ime ihe o ji bụrụ chukwu amakwa m na ụfọdụ bụ na ife na-akpụghachi ha azụ na ihe na-eme ha obi ha ji adakwọ mba bụ maka na ọ na-abụ atụcha vootu eme wụyawụya ma gwata ọkaiwu Chidi Ogbe amecha wụyawụya ghatọkọ ihe niile ọ bụghị ife atụta na vootu ka a gụrụ ụfọdụ oge onye na-agba onye nke nọ agba onye nke izizi onye enwe ihe gbasarịa na vootu atụrụ asị na ọ ya nwekwaziri mmeri nkọkasị niile ahụ na nghasa nghọtakọ niile ahụ na ihe mkpụtịkọ ji mba Naịjirịa bụ ife na-abụkwa n'ọnọkata onye obi ndị mmadụ a na-ada mba n'ịtụ vootu mana anyị ga-asị na m a ga-aka mma na emegodu na na agbatagodu ya bụ voters card jidegodu ya n'aka na ọ bụrụ na ndị INEC nesiri anya fụ mkpa ọ dị ka enye kwuo ohere ka ndị mmadụ gbatakwuo tupu ya bụ ịchụ achụmnta vootu campaign asala ọkụ na ya ka mma na-ịgbata ya jidegodu ya n'aka e wee na-akwụkwazi ihe ọzọ a ga-eme ya na anyị ga-agbabata ndị mmadụ ife anyị kwubu n'ọta ahụ ọgbọ na ya emekwubu n'onwe anyị n'okwu ka ndị okenye igbo
1: onye ọbụla gwa anyị ọnụ mmiri okwu ya ka amakwa ma ihe anyị na-ekwu makwa ndị na-ege anyị ntị
0: anyị na-ekwurikwa dị ka mmadụ
1: ma na-ekwuru onwe anyị kpọm na akara ekwentị 0916000595 maọbụ 0916000495 onye
2: nwa Chinakwu Obi Ihioma Dide Ihioma ndị niile na-aṅaghị ntị ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs. Ebe igwe ọsịmbe aha m ọ na-abụ gị na Dide na-ekwu etu ya na-atọ m ụtọ ya dị m ka unu akwụsịla akwụsị mana ụka na-agụkwa na anyị nwa adụ ka ihe tụrụ unu aka na ukwu ekperie ndị a ga-ekwu ukwu ekperie adịghị tono gị na nwa Chinakwu Obi na-aṅụtụkwa mmiri m n'ukwu kasịrị a anyị ga-egotekwa n'ụwa bụrụ nri na-aghara ma metu anyị ga-esi tinye ya na netwọk wetara unoko n'ụtụ na-ezu ike ka anyị
1: nwakwukwuotu
2: ọbụla dị na biko m na-ekele unu na-ekele si the management of urban radio n'unu na-eweta ụdị ya ahịhịa m ga-ayị unu bụ mbụ anyị nwekwa problem serious problem anyị nwe bụ na m na-atụ anya na politicians ndị nọ na South East bụ ụlọ kwesịrị ike ụlọ unu na-eti ha kwesịrị ịbịa akwụ ụlọ ụgwọ ka na-emekwa na advertisement mkpa ọ dị na a ga-eje gbata ụmụ akwụkwọ eji atụ vootu mana ebe ha na-adị eme ya maghị m ihe ha bụ n'obi ọ dị nke media political party supporters ndị ha na-eme chuo ichekwa na ebe a na-enye meeting na a na-eme encourage mana ụra niile dịka etu nnekwu onye ọbụla nọ n'ala igbo kwesịrị ịga gbata voters ji mana ike dị na ahịhịa m chọrọ iyi unu bụ ebe ndị INEC bịakwara abịa o nwere ndị ọ na-abanye na program ya bụ na ha na-atara anyị ka ha jee gbata akwụkwọ a ọ bụ na ha eji chebe ebe niile dị iche iche ha ji ịba ya si ya ji ịba ha ji ịba ọ dịzi ka gasị na achọrọ ka anyị gbata ya na site ọkwa naanị discourage anyị mana kịta asị na a ga-emezi ya online biko jisikwuo unu ike ebe politicians na-ewepụtara ego ka anyị mee ya biko ka unu nye anyị akara unu mewarị anyị sọtọkwa advertisement ịtụ anyị ga-esi ka ị nwee ike n'isi na ikuku nwee ike ịrịtie biko na ọ dị ezigbota mkpa mana nke ka nke bụ unu kwuola ọtụtụ okwu mkpa ọ dị na a ga-eje gbata akwụkwọ a abụọ ezigbo a ka m na-ekwu onye m na-ekwu n'okwu ya bụ ndị ọ na-agụ agụụ amaghị ebe ha ga-eje ha ji ebe asị ya ji ebe ọzọ kedu ya kịta enyekwara ọpọchuniti a gịnị ka ndị ọba redio ga-emetụ a na-emebu ọra ndị mmadụ ime sure that n'ekwu unu na-ekwu okwu niile a na-asị anyị this is how you go about it lee ebe ị ga-apị na foonu gị lee ihe ga-apị na foonu gị lee ihe nwa gị ga-apị gị na foonu ihe adagbu nwaanyị maọbụ nwa gị nwoke ga-apụ ego na ihe ike nọ na be gị n'eche gbata akwụkwọ a ọ dị anyị ezigbo kpamkpa maka na amakwa m ka anyị ga-esi jee. Anyị nọ ebe a na-ekwu na ihe siri ike na ndị na-achị achị adịghị achị ọfọma. Anyị nọ na-akọmplen ogbulekwe n'ebe anyị ga-esi ihe aka ịhụ na eche ji ndị na-adịghị achị ọfọma kom 2027 ma ọ bụrụ na anyị nwee akwụkwọ ichiche eji akpụ vootu. So biko na-ekele na-ekele siliike ma ya ekwe na ya aka ụmụ na ihe ule ọba redio ji mekpere anyị ọ na-agụ ndị mmadụ agụụ but they don't know how to go about it. Biko ya ekwe na ya aka ọ ga-adụ na ma ha mbe baịkwu ọsọ daalụ na ihe na-ekwo.
1: Daalụ gbam na akara ekwentị 0916005945 akenere onye.
3: Ndị isi anyị na South East, ọ ha chọrọ ka anyị gbata ya. Because last week to what is Tuesday Kanjirana, I hold a backlink local comment. I wouldn't know who first of all, of whom the first machine are all of voters card. You know what I mean?
0: ihe gbasalụ ndị na-eme ya bụ ndebanye afa ifeofu ka o si ekwu onye a si ekpesa ka e ka oge si bụ na ofu okpuru ọchịchị ihe ha ka ofu okpuru ọchịchị
1: n'ọrụ
0: igwe mashin kaji eji eme ya bụ ihe
1: ọ na-ewutenu ka ezi ka mmadụ niile ga-esi maka na nke ikpeazụ a ihe na-emekwu dị n'oge atụm vootu ma n'oge ntuliaka agwụkwuru ike ya na tupu ọ bụrụ na ndị mmadụ ịchọ ka ndị mmadụ pụta n'ìgwè jee gbata ya bụ voters card ya emere ya ka ọ dịta alụ ha mfe maka na ọ bụrụ mmadụ kwụsị ọtọ nyasị anwụ mmiri masị anya gbatasịa voters card apụtakwa akọwakwa ihe a na-akọbụkwa mbụ ya na n'agbanyeghị na anyị na-ekpe ekpere ka ya bụla ihe a kọrọ na-eke ka anyị akọ n'orie mana ka ọ bụrụgodi na imele ya ka ọ dịte alụ ndị mmadụ mfe maka na ụwa na-emekwana mgbanwe ndị sosial oyibo si na ọ bụ digital world ka nọ n'ime ya onye ọbụla mana e nwere nke a na-akpozikwa self service kịta anụ adịde bụ nke mmadụ nwere ike iji aka ya nọrụ nnọọ na bia nnọọ jiri akara ekwentị ya meelu onwe ya mana ọzọ inwetizi ya enwetezi ya na ọ bụzikwa na tupu inweta ya ya ejezi n'ebe a na-agbapụta ndị ewepụtazie ya enyi ọmụ ka ekene
3: ọchị
1: na-agbara ọgụ nke eke eme
0: Chigi gana worry ogu nna.
1: Eh, wachi na gbara ogu.
3: Gani
1: agara m niru niru tego.
3: Oba bu chabara ogu ne sura ban kanu wes na abo.
1: Gani iru.
3: Ibu zukura, I like chairman in Kuba, I am a real name, eh? By this time, 2022, 2023, I like street by street, pulling it by pulling it. I know more than two machines, three machines are gone. I could go up, a beautiful machine. I got about 1,000 with three and a half talking to Kuba Kilewu. Why not our money? He said, I'm going to be able to talk to you now. I'm going to be about 1,000, I'm going to 1,500.
0: Ndị na-azọ kudu azọ, ndị nwe mmasị jere obodo ozi, ndị niile apụtasị efu gbatasị afụ fọm, ọ na fe rụzuru. Ịgbakiri ana ma ka gịsị bọ onye na ma gị chọrọ ịba n'ọkwa ọchịchị ndị ya atụ vootu enwere ife ịgbakiri bere ana mara ka ị ga-esi nye aka fụ na ha nwetara voters card fa ị na-ekwu okwu ntuliaka kedu ka fa ga-esi wee tụzi ya bụ vootu wee tụnyere gị ma ọ bụkwa na ha tụnyere gị n'itozuru etozu
4: Thank you so much. On Adam Mama, the good news you. The simple truth remains that now, I never knew about that like you bought some until you were young. My dog, man, I say, then you are my mother, the other side, man, if I didn't come like you were my mind, whatever. Then you were many preaches at our bar for that card. We like complaining. People like, how am I good to complain? Can you make the necessary thing in time? Because like now, Ebe a na-agbalị vootu ka nke, chekwa ntụnye ọ, onye a sị ya na-ekpebisi na-esi, onye a chee vootu, ndị ntụnye na-enweghị dị ọrụ, na-enweghị ya na, onye a na-ezigbo ime, onye a na-ejide a na-atụba elekshọn. Bana ati MSO. Mako keba na ati Supreme Book keba na babo. Ha hafu a babo. Chikwe nako kutu.

0: Ghana, if you run on a 200 naira, yeah, or did it take you a year? Get down, Samado. Wouldn't go there. Open on a note, toss it, a million of food. Every cup of that, who made it at time, and then you let it go to my pretty.
1: Amam na buru idi si okwa ni agbo na nta tama na ke ye ke ordinary e yo ibe ba yo wazian de ndolu na eru n'oku de ka
2: din kana on oburo efe de ihe ani ne bu akoko kana kaya na akofusi ay ko maka no ntuli aka nwori efe wasalo nje yo gine ka na oda yo ishe obu ye bukwo ni ihe ozo bu mfe nwotalu bu nsobu ihe ne ndi mado na enwe godu ni kaputa etunya bu votu bu no na bu ha chesia etu ujozi ndi INEC si adebe ogo ufodi ka agu ha tunegodu ma obu na ne noti akudoro na ezioku na abia na ha ka inweta onye nzoputa ma oburu ndi kwuru oku de ka Alex uti
1: oke beziokwu
2: ya ikwuru onwe fa independence akporo fa oburu no no toso na akwukwu ka o na eme oburu ife na aputi ha da kwuru onwe fa onwe chete num na ututu a mgbe ndi uno oru mgbasa ozi arise na eme emume ihe gbasara oku state police anwa otunde mmadu nyelu nkwado ufodu na kọwa na onwekwu ike mbo osubirikwa ewori arubakwa ajoro uru akari oru ni ihe state police amaka ha ya kwuduru onwefa na joseph otu ha kwesiri isi ji a
1: ike gwuru no
2: ha ga kwuduru onwefa independent ka ga bu di nka nwa ma INEC ma judiciary nwozi nke kwuru onwe ha na ozi ihe asi ha meheme
1: odiwo
2: asi ha ro
1: aye bi de de mma ma mbosi obu na asi na ndi judiciary na ndi INEC akurugo onweva na obrozo onyi isi anu obodo na hoputa onyi isi fa
2: o funkuru onwa aka anu ni mi anu
1: obia ka ya bu ko obodo a wo mbodo ya de wa mma because nworo ki esi we nna guku esi we nyi sia gole potazia megide wezie nna guku oda okura ada akari onye kuri ya
2: e ma na onku ndi na akari no no ikazi obi
1: o ikazi obi
2: e gu onye akari obi Ogwonyo Karobi 0916004945.
3: Eh, make I can. Eh,
1: ndwe do man na.
3: Ndwe do man.
1: No.
3: I was just in conversation.
2: Irutego wan.
3: Biko, o te niri ni pati se ni PVC ni ona ban. Ki ho ni.
2: Keri fe.
3: Ije je ki we tia. Ona confuse. Manu oru ta ni nation an wo bu ko ni ti na isanu no no no ti ni me no no je se ndi ka le me se ta ti bu ko ni ti na danu no no no bu ma han ni ta mo ki ta ni ni me no no no manu ja je ti wo ti a ke ta no confuse wo gi me go ni ni ndi o do ni ta je ni bi ibu su pa na mo ja no ni ni a ti so bi ko ko ko no so cha a u ja na ti na ga do kwa te ndo
2: Ah,
3: if you
2: know the people who are more than PVC. Thank you. But here, Jeba, the Progressive Congress APC, who go Macon, Neboin State, Kuon, and Ugu State, Anya San, or Bono, and Levon, and Aro, who sepa came with no fit to poor Waka Maddo. A same work, Arjiba, with Askar, the same one, Obioch, and they were our senior hanky, high Obioch, a cage day. Mana na eku onye na ekpesa na Enugu state isi na ndi PDP meri ambe wan di APC na emeku yaketa oh ndi PDP anwa bu APC a okedi fe di chekare de no uno ha wan ndi PDP bu APC anu wan oketa nya na ife na ebe ka na ebe onye re nketa gote enwe oburo kwa no nwuru onye si na aka no bata godu nwa yo ma watia jidezielu fofo bata godu ya bu ka di dofo mbe 27 nuzi aya fisi nwe fa froke me Mba Nigeria ma obu ha na ikano ihe anwa oke enwere ike ewe na ikukwa nwachi na afropi
1: eh
2: adim ka ihe anana aya kwa anata
1: eh agba ni kuru maka nkitata eh ndi igbo ndi oma biko no ga no ni ru ka na agbata no eh voters card eh maka na eh aye bigo no onye chukwu okike abia ma na enyara aka ga enye bigo duzo nyere onwe aka eh ya nwere bi agbagide gbagide gbagide chukwu adonite gi nyere ga aka maka na onye na-achọ ife afọ ya eli ama mmadụ kwa n'afọ naanị ihe kuni je oyi kunizia chukwu okike abịa menyelụ ga aka ịchụta ihe ihe eli anyị achụtakwa ihe ya eli na Nigeria maka na otego anyị chọbalị ya otego ebewala akwa akwa anyị ya fi erute chukwu ntị dịka nsi wee kwuo na ọ bụ na ndị abịa seti nwere ike ị na-enwe aṅụlị na nke ikpeazụ a ndị Nigeria ga-enwekwazi aṅụlị
2: ka nwere olileanya echi niile bụ oge nnọkọ mụ nwaanyị na ọba redio 94.5 nke anyị ji bie echi bụ nnukwu ọkpụrụkpụ ka ọ dịwa godu nnọọfụ ndị wụnụ
4: Dalụnụ n'isonyere anyị n'ọba redio 94.5 FM matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyecharụ n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi ọba redio kama na ọ bụ echiche ha anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma ọba redio ebe ejesi ọgụ dị n'egwu nrịrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ